Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

lagi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu subah, dikumain wan sita. Hidup mati wan, sikit ngai begunaku.